0: pon ne fefe ye wo be fe o timi ye de
1: enyi so
0: samre na kechi am samre na ide
1: e kechi se
0: twa obi asabi wanya stroke no obi timi ma o timi bo na bo so
2: yes
0: o timi she na tali o timi bo ni bet o timi she ni pop
2: yes
0: e ti na wa wa di twa e fa wo se o yale se wani ama wo so na yale bi ato a ama wa ba mumbu
2: yes
0: timi rade
2: yes
0: se ke rade so hu mo bo
2: yes
0: e po sa wo na wo ye ya na po nyo na ye ye pa je ti abone ne ana yale ne ba ye no
2: amen.
1: Amen.
0: Nyame oyeye ya safo.
2: Yes.
0: No sa ne mayale. Nyame sa yale. Ama Dr. Fojit ke. Nyame sa yale ama ya safo po ya jibidi.
2: Amen.
0: Nti ani nyame nkasa. Twebe nyame.
1: Twebe no.
0: Ne nyame beje wo.
2: Yes.
0: Twebe radio.
2: Yes.
0: Nyame beje wo.
2: Amen.
0: O si esu from the head them. Na o beje
2: yes. Yes.
0: Papa ka ho kaka na mti o se de. O si esu from the head them as che ne se.
1: Che se. De yada eche te yewo dabone
0: dabone
1: edema obia yewo onipa bia wo eda bia bibi behia onipa bia wo ebre bi wo honmo a upo umpo wadwene ho onyene ho asembeto yewo ade a ye fese eda bone de ma onipa bia na eti obia enti wo kan wo senkafo man eti edumienu wo se kai obofon sesie
0: awon man kai
1: obofon ses

0: na kye se wo bambofu
1: amen
0: obi a wo behwe
1: amen
2: wo wa si papa no be woman
1: in my
2: what in moja be pa fole e dem my
1: yes
2: si saw wo sa papa wo ya that is all what you
1: know yes
2: what in moja be gie nyina into nko ano ntime njo
1: yes
2: wa mani wo timi yun free when you was ntime yun o nya be ba jo amu wa ba mumu na ne ya me ya wa so fo no bi wa wa ma de dan aso fo papa ma de dan o mu so ti so akasa ye si skenti wa akasa ye si ope e japade nti wa akasa si bra e ti ne ni pa ka
1: nti
2: na ti nya me asem
1: si asem
2: ti nya me ne
1: ti nya me ne
2: ti nya me so ana na ka che jeremia wa se akasa o ya kwara
3: na ni mu kasa
2: wa akasa o ni mu kasa wa si nya me ka no
1: ene na be ka
2: na be ka
1: ye mesu ma
2: ye mesu ma no ona ebe da
1: obo ko
2: eti nya o sese onyankopon ka se kanu ka eti ni pa e she ni pa ni
1: dabi
2: so she ni pa ni ma utimi nya nyame adwuma
1: dabi
2: utimi ni pa ni sanki ka utimi nya ne sese nyame so a wo ye she nyame
1: amen
2: ti nyame ne
1: amen
2: ti nyame ase
1: amen
2: anu nyame ka sa
1: yes
2: o pa ye
1: eh
2: tu ana tu a bible na kin kai na

0: so ti be mopaya tem ya kinkan bible
1: ah
0: na si anwom to kasa
1: jesus
0: so kinkan bible na si anwom to a onyame be kasa chire
1: o yes
0: so wan kasa cho ni suadu ma be kasa cho daim
1: yes
0: so wan kasa cho se dia o kan bible na beti ne kra o be kasa cho daim if so onyame e to ne ma o be ne ma so
1: yes
0: se o o fe nyame na o cho so o cho
1: yes
0: o so yo mu a o mo hwe na kitu afo no mo mo hwe no o hu o mo hu no sa o hwe nyame abede ade na o bi a hwe nyame no hu no na ade o hwe nyame hu no o ye yim
1: dabi
0: nyame le yim
1: dabi
0: a je wo o bone a o ye nti e na nyame men bane kuto le timi titi ene yakopo
1: je yes
0: sa o chi be nyame na o ja ni a wa ye nyina na ka che wede se wade hu me mo bo fo me nfo so ne me mla to che
1: me
0: na che me wa kwia
1: oh
0: wade yo kwa fo se o be chu
1: amen amen
0: sugwa wade so
1: yes
0: o be chu
1: amen
0: she wa je kwa
1: yes
0: she wa je kwa
1: na
0: be me
1: amen
0: she wa je kwa na ka be de
1: amen
0: and you do I say she wa je kwa na ka be me o ni buto